0: Ayola.
1: Ayola.
0: Ayola.
1: Ayola.
0: Ayola.
2: Ayola.
0: Ayola.
2: Ayola.
0: Padna.
2: Padna.
3: Padna.
4: Padna.
5: Where are you, Mabuyetu?
2: Amna.
4: Amna.